0: Mounla vil Betsaida. Paske, si miwa ki fet nan mitan nou yo, si nan mitan la vil tir ak la vil sinon yo te fet, gen lont nan moun sa yo ta mette rad sak sou yo. Yo ta kouvri ko yo ak san di fe pou fe wè yo vle tou nan vin jwen mondye. Se pou det sa, map di nou, je jijman an, ya pini nou pi red pase moun la vil tir ak moun la vil sinon yo. Nou menm tou, moun la vil kapen a wom. Nou ta vle yo leve nou an le jouk nan siel la. En ben, ya desan nou jouk an ba kote mou yo ye. Paske, si mirak ki fet nan mitan nou yo, si nan mitan la vil so dom yo te fet, li ta la jouk jounen jodi ya. Se pou tèt sa map di nou, jou jijman an, ya pini nou pi red pase moun la vil so dom yo.
1: Lè sa, Jezi di.
0: Oh, papa, ou mèm ki met chè la tè a, mwen di ou mè si an pil. Tapre bagay ou te kache nan jè gwo save ak moun l'espri yo, ou devoale yo bay tipiti yo. Oui, papa mwen, sa pa se kon sa, paske se kon sa ou te vle li. Papa mwen met mwen tout bagay. Person pa kon ki les moun pitit la ye, excepte papa. Kon sa tou, Person pa kon ki les moun papa aye, excepte pitit la ak moun pitit la vle fe konen li. Vini jwenn mwen, nou tout ki bouke, nou tout ki an bachay, ma soulaje nou. Pran jouk mwen, mete l sou zepòl nou. Pran le son nan men mwen, paske mwen dou. Mwen touje soumèt mwen tout bon devan moun Diye. Kon sa, ma vi va ke pose. Paske jouk ma ban nou an fasil pou pote. Chay ma ban nou an palou.
1: Matthieu chapitre 12. Kèk jou apre sa, Jesi tap pase nan yon jardin blé. Se te yon jou repò. Disipli yo te gran gou. Se kon sa ou pran ke yi gab blé. Yo tap manje gran yo. Les pharisiens ouè sa, yo di le kon sa.
2: Gade, disipou yo a fè bagay la loi nou pa pèmèt moun fè gwo jou repò.
1: Jesi repon yo.
0: Eske nou pa li sa David te fè yon jou li te gran gou? Li menm ak moun pa li yo, li antre nan kay bondye a, li pran pè, yo te ofri bay bondye a, li manje. Dapre la loi nou an, men li menm, David, ni moun ki te avèl yo, pat gen dwa manje pen sa yo. Se prèt yo selman ki gen dwa sa. O sinon, eske nou pa li sa ki ekri nan la loi Moïse? Jou repò, prèt yo ki de servis nan tan plan pa respecte la loi repò a. Men yo pa koupab pou sa. En ben, map di nou sa. Isit la, gen yon bagay ki pi konsekan pa se tan plan. Si nou te konnen sans parol sa ou ki nan liv la, mwen vle pou nou gen kè sensib, mwen pa bezwen ofran bèt nan pofri pou mwen yo, nou pa ta kondane moun ki inosan. Paske, mwen menm, moun bon di voye nan la chè a, se met jou repò a mwen ye.
1: Jezi ki te kote l te ye a, li rentre nan yon nan sinagòg yo. Te yon nom ki te gen yon mepok nan asamble a. Moun ki te la yo, tap chèche okasyon pou te ka di Jezi fè bagay ki mal. Se kon sa ou mande l.
3: Eske la loi nou a pèmèt yo geri moun jou repò?
1: Jezi repon yo.
0: Si yon nan nou gen yon sel mouton, si mouton sa a tombe nan yon trou bien fon yon jou repo, eske li pa prale l mete deyo? Bon, eske yon moun pa vo pi plis pase yon mouton? Kon sa nou we, la loi nou an pemet nou fe bien pou yon moun jou repo.
1: Le sa, li di nom lan.
0: Longe men ou?
1: Nom nan longe men li. La tou, me avin bien tan kou lot la. Farizyo soti nan sinagog la, yal meti tèt yo ansanm pou wè ki jan pou yo fè touye Jezi. Men, la Jezi vin kon sa, li kite kote l te ya. Yon gwo foul moun tap mache de li. Li geri tout moun malad yo. Men, li te pale seve ak yo pou yo pa di ki moun li te ye. Tout sa a pase kon sa. Ou paral profet Ezaïe te di a te karive vre.
4: Bon diye pale, li di kon sa. Men servitèm lan. Se mwen menm ki chwazi li. Men moun mwen remen an pil. Li fè kèm kontan an pil. Ma mete l'esprit m sou li. La fè tout nasyon yo konnen jijman mwen. Li pa diskite ak person.